0: kami nga kay Roman Panyay.
1: Okay.
0: Kulay ka manuwa. Napat ka to ang ibaw.
1: Kaya bisay din, anak. Ibaw na.
0: Bisay din.